Noin, aho saa paateheni. Aho fitu, a whaura more, aho ni ma, o e mahina fitu, o e tau tau whanonga ia, ai aku tau kamataini he hi whonga, o e tau koeni. Tau whakawhita he tau whanonga o tua, tau oi thia mai he aho whakakoloa koeni, o whalaha si kautou lakareka, ka maa ki mautolu e mohenga e mawahi. O whaata whakateke mautolu e ngai api i hopua te, pe amaka mautolu ko toa pe ha tapa o e kolo pe, whanonga e proklamani o te tau pe, he ngalo ea, he koe ngalo o pe. Whanau tonga maari ngai me ko tau pe, ngai fitu o ngona tue tau programa, pe a kisi ngai loto, ko ngai loto whare, pe koki moha whaahe ngā whangataa o e whanonga ngā whanonga ki whanonga, pe ngai fi maari a o toa no fwe o mō ngai loto, pe mō mō ngai loto whare. Ko e konga ula ke tau tala o ngonga lei o e aho whakakolo gwen, ko e malanga whakai ki o e ahoni e nehe ki e mi tabla ngau, e whawhekau o e wahanga lutu tonga, e whawhekau wala motu palo.

tata ake tau pokalama e fia fini. Ko anong eau whango fulu maa hiva. Ono whaa hiva. Ka take mo mea hake o lunga. Koi whanonga pili kimi, ai si kakai kalistiani. Hono tau kei ko kalaisi ki he whanua whakalangi. To e si i pea au ki he api mau. O taka he monu pea kai hao.